mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se mo wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sa wo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimi mo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan mo ru ebo ti mo fin ti mo down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nkin ninu ile yen to logun emi mo nkin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awa ti wa church lata na o eni kan ni se be wa biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ran se si yin ngba ti o ba fi se die si ni se ni bi owa ago mewa won yan pari awe ataduwa yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun gbo awon omo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi elumia kamaya dabi do shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni e sa wo adua lakoko ni adu ope an gbogbo wojo dupe oba mi oni maje won oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wa church lata na o bo ma mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: dari eyan a si mo mo mo yo mo dabobo eleketa mu langeli a mo fun yan lo nje won a si mo fun yan ni okun olomo lo won a ran se onje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we out of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the Lord speak unto Philip, saying, arise and go to the and go towards the south. Angel Oluwa lo lo ba Philip o kan tan oni dide ma lo si ona ona bayi ni ko lo enowo angel mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sorire foju mi ri angel mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba won ti bibeli so ninu we Genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we Genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti Abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re Isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi Rebecca han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin angbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa mo mo fi onje break fun yin enikan ni ah a mo se be ni ah en so bi o se lo ha a si wa nu awe e je n se bayi pelu adua te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki n tun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo angeli si o
1: adedamola olajide no roko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: nbe ni sir
0: nice
1: may this year ni mo join commission yi o sele n pe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese leyin labuja gbese yin te lo
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi
0: loni
1: be ni sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe kolorun nse ise iyanu ti ma fi rowo yen san but olohun o gba ona ti mo ro n pe olohun ma gba
0: o gbona bi teyin fokan si
1: o gba rara
0: aje n pase mi o mo ye gbese ti n be lorun emi o si mo n to fe olorun gbogbo ona enikan ni ko se ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati e pe fun mi contract ti ma fi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de e ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of oyo state
0: adc to the governor of oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dpo wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo.